0: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them!
1: Hello, ako to Jabot. Ngayon namiyak sa baka ko. Kisama mo ako. Kisama met mo ako. Kisula baka ko. Pasan nga kay kita. Anang na nga ka. Kaya roma kay si Berechigo. Anang kalo main game. Nama-nama game pa handphone. May kamata kita jay. Anang lawan kinuha kita. Ngay kila lawan nuron school. Ngay kita. Dano, dano, dano, chigo.